0: magum jëm ba tul di sakku xale bu juromi atamatu siansel yi xetu minda xul
1: ayo siansel maña ka se si wolo nay tour faram ton nga gis ci dekk bekk ba rek kilifa yu aram
0: siansel ay jamono ci ginaaw nit bu mandi ay xeer lañ ko daan sanni legi nak waxuma sax xet ci madu bu yes wante ay jëf yu xel da jul ñofay xew ñep ne selaw
2: ci dañu zambos ci wax ci def